Meu filho, Shongisi. Mwananga, Shongisi. Ungabe sothi ulungisile kufundela sokuthi madaka labuchaye ngitsakela official line nalanye umuntu labusaseka shinene. Lakufana ngoba idlambu lokulumayelwandle. Lomana.

nihikunen lo achuma sana meili ya hikwa akina ku opa havon sana ne makumatanu eporeya vasidenti yo erenge rampa akamboyo mukuma watenga epoma yo muamba e provincia yo Maputo Mozambique yola malavi matokwene awimpe achonjene vavale elapo Mozambique ola opunra yemrechele ikaro saria pele seihe inajukula micholo sare mkomana ne kinako sachukunlacho vashikasa uyo tenga miruchu sene imura maseya mpuro yole so nyanye ya sene isu wanyaka kampoyo owo achukunlacho ni micholo are anikuru na kampoyo nla na SFM Mozambique achimule oresano Garcia elapo ya Africa do Sul ayaka o Maputo ahalaka vakhani opia vashikasao yotenga o posto administrativo ya pesene wechela metro matano pahi na mechi ha kampoyo owo upuela omkawa aholiha ikarosaria saremo esimento mpaka vashikasao muno na kalamacho ya nakwana akarera na kulikanyiha na mashi pompo yale anecha olu chelela na anecha ni kampoyo o thare yene acho ano wahi ya mchuli enabo heriria uruediwa nto ya hiwe vatholu vene vachokuwa vene etithimane nlevate nto ipachera wecha mekaya sutu mpesha ino okomana ni ihe sacho kunlento micholo sa cemento mukavi hero wakuva orwa ikuma sothene guverno makuru akarari makuru ilapo sokopela ana karari porene echimakela achu ya poreye ya kuvechimaki heriwa ispitali so hiya na hiya na so Maputo vananto miruchu ihe ihalanto so liwak akalanto asidenti akampoyo mutokwene mulapone wa Msambiki ohanle mutalene wakwilevo achu anje na narumuliwa masana meli akina opa havon sana ne makumatanu eporeya. Nlelo ni hiku sine na nolelo, muyaka towa ekonto masana matanu na sese, makumu matanu na mohana raru. Ni hiku na pachungwa ya nikuru na wii wanana na ilapo sana maripa, Organización de Unidad Africana. Yeah. Koronla na wiwa nana na ana maripa o ua. Nipachungwe mahiku makumeli na tanua mweri wanetanu mwaka wa ekonto masana matanu na shesheni yaka makumu matanu na mohani ikina kuraru. Epoma ya Addis Ababa elapo ya Ethiopia. Akumihe mupu edwene timwene elapo ya Ethiopia Haile Selassie. Nchankara nene nemereriwa nino chikichiwa nakawa asinariwa elukuluku yeyo. Ni ilapo makumararu na pele sa ilapo saponre mrechele mwana maripa. Owa, mrecheli wa ni unia wa Afrikana mwaka wa ikonto pele ni yaka pele. Nikuru nenlo na owa, na kwela watani hamaloko ni okavihera na ilaporusa ana maripa. Omali hama kalelo otene, oha wihiwa achu, yeri wa nakolono ilapo sana maripa. Nikuru nlato na anachuna watani hailapo sana maripa ni ilapo sokopela. Sote neseri waka ni nchiti miho na malamulo. Arempwe mchankarani na ilapo si wanane inalapela omoharu opama wa ilapo saya. Iwanelaka to nchiti miho na sopanela sa mchuti mchu. Karta da Nations Unidas ni Declaration Universal dos Direitos Humanos. Namu ilapo sote ne sana maripa sa iwanane. Ivolo wamu nikuru nenla na owa. Elapo ya Afrika do Sul, nlelo wakala novo mwaha wopanela umelihiwa. Mwenye mwana maripawele waicha ni apartheid. Mwaha nlelo wawiche di hamirima ana maripa. Nikuru na uwa, no tepo lapa mteko wawomola akolonu mwa Afrika. Nikuru nenla na wiwa na nana maripa uwa, na tepa olapa mteko wawomola akolonu mwa Afrika. Ohia pahinto ko nikuru
na haichuwa nivekaka mukavihero wa makuru awi wanana ailapo so kopela. Wea kavihirege ni muupolo ya raya na makuru hiya na hiya na ilapo sana maripa iwanilaka mreche laya. Ni kuru na ilato na anala pelato uwi wanani ha ana maripa ni kuru na ntokuene na patun saya. Ena wanilato omali hiwa munyemu wana maripa. Mitita ilamuledi wa guverno ilapo ya Afrika do Sul ni Rhodesia do Sul. Nlelo ya anyemula ana maripa.

0: damu watimi wa Afrika asibiwe ekuuzu la Afrika. Iyo marmaliz ne chabo ya radio Mozambique. Nanda na bon dia. Nana nukira nikunti na kona na pano chabo. Ako da garimperus. Mavina ntade la otabila dhaka makumararudha ita nukurunti na kula gari mperu. Ya kamono nukurunti na kunia dhaka makumararu. Nia wala ambara na kula gari mperu. Funa kunia dhaka makumararudha ita nukurunawa. Jibo bela Afrika.
1: Afrika. Saboni goyeche.

Kankala Brutu, mana mucuba gilu dabno kombo yomvunya kwatura, ino zua zoro fia ba para zemi, wile nata iwe karo. Rongi entonya mi tena mirena mitala makmatana mitena miraru, mitema gila murdi wa dupara zamdambezi analizu nechua bo. Na fan fukiri mimo jiruma ya basa halizna e chobo di ma yoruma ipade yoruma ya basa ba na nikuna ibo no murra dogodo primero mukarungu e ya mpaka mizi kumi mudi wa zapata mzembezi ya nalizna e chobo na mna nithingi leo mkaredea na iyo achuabo apa mba achuabo tamno sikachiposi e ya limadabo e no mabasani e na mamsika Dino kala sapama, satretu. Satretu, tete ne dimpadua.

0: Paulo Ricardo Bela Ados, ano Murdiba Mi Paganho.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Ginam kubani mpagani di muda on loga wila anobi abalote ni aligi loge abal aligi yamal ba kuno radi Mosambiki nona wila navina pensionista wila labo noma na mwiri wa junyu mpaka malama kumararu anule beliluwa mbasa ba a prova de vida marma yaka ejino abena kusepa de mabasa ba a prova de vida la ragazza na bija ita identidade na vina nyagra na noite ma abale anko se pade ya baba ba amudawa aure ya aradaka 15 tarumba kada kama 11 asinda kama sunzo owili na vina bala sunza masunzo mandimua adha kama 10 na daka bilimpa kama 10 na daka 5 gaga adina nyagra na wila yene uno sunza masunzo naba Wala impaka mwanza waila hiyo ndena na lizu na chobo. Sike kwa na kumina mwadara mita la makumina mtano mabasa ambarani.

0: Muchito Ruma Mabasa Mbarani, bon dia.
1: Bon dia.
0: Nzina Munlogo Vian.
1: Nantulao.
0: Munlogo Vian.
1: Nantulao, Pihi, Mahi, Mibo.
0: Ambarani Nduanen.
1: Ambarani Ndua, Maka, Carlota, Munditiano, Mafonde, Yakas, Ponadapana.
0: Muntima Zuganida, Wamadi, in Carlota.
1: Metapunangola, Akane, Sempre. Amunane kutubu vi, amunane mbuberno ni akane ikande ichi lagi ya bomurgi ya ni mbutimane.
0: Mwundu kwa namakura?
1: Kadiba ni mano?
0: Mwundu kwa namakura?
1: Siya namakura siya.
0: Mwazi nginza ya banien?
1: Karlota mgitiana.
0: Baito yu banini mwazi nyakali takaza wengiwa, akane mbunendele.
1: Yamba ya.
0: Yamba.

0: Uibawa Dikle na Cornelio Valet mpuno mkamilinge ni ya Radio Msambiki. Uvano Mr. Mapebani. So, ish, ube nga funada mbuno bae.
1: Mwadi tinga mapilo.
2: MKB Entertainment.
0: Jibwe swa.
1: Kumadako.

ore di keke poko mlo bona onkali lo bera mwe wa pano wa chobo yo ban gatta magelo komuni wa upaganyani oni munda zena bai zena bai zena nga we wazi we so da wadi pangile mie de visa sa yada kito da ave bai ndo ni vrona ni jibo yo no upaganyani

Baito, anamuthi vata kunuwa vauma mivina diloga wida zivelo avenji ukala na nyue parijio kumvurana gama basa lizu nechua bochugu wadabuno skachiposi. Labo noroma na ganyo na sumaneji no malabo amvira makumel na watano wa mweru bunu wa mayo. Oroma na mwadha na mitala makumata na mitano halu kunurudene mkunyo malabo tene mwana mwyoji wa lizu ni irabuli ya hotu wenzira na Belton Kasimu dana ni kamyo edho na Paulo Lopes, makina nuka plana mazu. Mio, nolua. Numtia Paulo Lopes, noila kamitha kuyo malugila lizo na elomwe. Nogumana ni, labo nina. Wale no sanzaya.

0: hinya hiwa phama ke hiya ke mphare
1: one
0: yo mala pepe orera o male wa rawaka nkona e ka rinyela yo rera
1: ku o mala bunda
0: onona ana yorani ona mohiwa onani muna phanela pa hiwone nya o muchuna wanyo ni ompheta
1: ali mamia nunka ne lukuluku ya ichuse iho
0: kosuwela nto ana mwane ana chuna pa hi othokoreriwa awii lipihe ni yone nye wii anna chuniwa
1: kote pa wacha no miteko vate na volelo kote po wei wakama apea
0: nari ngweiwe mokhala oche kulano mulo chakano yele muneranyo otheyano omba ha epesho nari omukuparela omuhiya wira yele muneranyo awive ye asuwele wi murino vava munna muthokoreria mohona wi omala ke mukapeleni laka
1: munere pari pari moya kohona vano
0: vano nto wani mwaninyo mupete vakhani na ve muchichimihe
1: ahe kinamwerano yura weano wa oteaka aba murima mvaka wanlaka hiha kina tepo hicha kihia kokuparele
0: mohona olapa waya vaiye onchuna pahi osuela wi muriva kiviru mwerano hiha ikwa haso otheni unachuneiye okhala ninyuwano mwaninyi onahala ohakhalala ni ororomela
1: tano hinachuna yeyo ya mwanawe koho tamalani moya
2: woneiha omuchuna wa mwaninyo onna muhakalaliha
3: Kela tano la, mleke na kigirenge matapo fida fida fiyada.
4: Chirena tepo siva.
5: Ulu, tihele mpajua mumu, itintong komona na muchu hiha.
0: Ichusa mama, kavenko kikavihera wape ya namala pako rongwe yosi selo yola.
5: Kishena na apea yandu.
0: Iho pasa uma so siva heiho.
5: Iho pasa uma, inasivela chuhiha.
0: Sinasivela hai, so tepa wa asivela. Mkitonko ona chukunia.
6: Yeyo. Iyo pasa uma irimpuwa masocha kine chanaka socha. So siva siva sha. Ovaha ikumi na beto siva. Kala uhamba kani.
3: Wanari siva.
6: Okale yaka. Yo kala kihenlaka mwa kani wanyuano. Eku samurima.
3: Mai sinyuano havu mukina. Ibaraka. Kinoana wino kano na mapi ahu musiani.
7: Murele iho pasa uma ni ikiti. Mwanaku ni moje isumana sotene wimukalewo ni ekumi. Osivasha, okalawosha ni ochuna nasha.

0: Wari wi pawana magowa iki he otene na chuna wi he na vira makacha mihong wala apane na mkala mpako lelwai. Tenko na fa makalelo apama wi reherere ichu inanukua. Vanon chapela kani hiku na Afrika na wichana magari mpeiru yala ani pela elapa huye la Afrika.
1: Africa, sabani goyeci.

0: aiwa wa chaina na ravo Carlos Joaquín on lo chain to mahayola on naru ha makacha miho o hiana hiana ona hono na ihopa mkerekerene wa osofala mkerekerene wa iparasa va zambesia onona neva we wacha sorela inakumanela ne kerekere yosofala e provincia va zambesia so kalavo impresa tanu na raro ina tipa sawaria ipoma so shindi onyasunji wana mkubela ni opebane. Bachenre no amorla mteko yola, mpiria unavukiwa mashkola ni vano, ari e provincia yela, okula kopanyu avo, ale anya wakanyare na akinaku mulaponi iluglu kwa yaya okumanela onyambani. Governador e provincia va Zambesia, wana witu wa pama, witandiriwe pama. Anamra voyale, aya mweri waneta nararo, one melela e provincia iyo nyambani. Piyo matush, alocha nomru lamteko yola vachuapo, ohujiliwa ka mkucho wampiria ola, vano uranye ipo masotene vachuapo vava. Anapira upaha wanamra vo, masana matanuna sheshe, alopo na natiana. Akume ipo masomo akume lina ili sa Zambesia ola. Mpaka kwasa kwasa. Anahala nto opimanela ka ikuru. Sa mpira ola matane. Ochima ka mpira to ola onaamvu kiwa ni mecho. Nea mpira akina akwene. Nimalihela ka sa mpira so protesa mvachuapo. Ni primeru di mayu avachuapo apana apolaya omala wasumana yola. Wa mpiria anetanu avukiwa i provinsi la Zambesi. Vamuha moha Sporting wa munyi ha 3 di fevereiro na po la tanu na moha ni kurunda ni himvuli haro. Na kwasa kwa selukuluku ahule ligwa iye mpira mkina ene ni kuruna fero fiari na vachuapo ni unyiha ni kuruna jeri ino nyasunji ni apo la asheshe. Esa kaya ila fero fiari uruva holosha na apo lawe 10 na 5. So proteção akala na pola 10. Sporting atanuna sheshe. Primeiro de maio araro. Jere apola eli. Miaka 3 de fevereiro akala no apola eli. Na miyo ahu tseya ni pralahu elukuluku yela. Ikina kumnanguriana elukuluku ya igura tanu na moha. Etoko wena na haluruchu wavo ori mpira yola amushkola atukumanya na mrabo na ahu lilaya. Ipo maito kwene sa ilapo yotene.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Sare so pachwa na vai hua hun mkui ho de Olinda Moreira, sa e provincia e lava Zambésia. Mvolola ka mwelukulu kuyo chekula. Ni uherra kavaka ni wana wihe na hala mitala makumili. Ni uherra kana halu helavon chipo ni moha. Chipo na yoni hulele lukuluku yela.

nekoronla na wiwana na nana maripa o ua nepachungwe mahiku makumeli na tano wa mweri wa netano mwaka wa ekonto masana matano na shesheni ya kama kuma tano na mohani ikina raro epoma ya Addis Ababa elapo ya Ethiopia akumihe mupu edo ene timwene elapo ya Ethiopia Haile Selassie nchankara nene nemereriwa nno chikichiwa na kawasinariwa elukuluku yeyo ni ilapo makumaranu na pele sa ilapo saponre mrechele mwana maripa owa nrecheliwa ni unia wa Afrikana mwaka wa ikonto pili ni yaka pili. Nikuru nenlo na uwa. Na kwela watani hamaloko ni okavihera na ilaporusa ana maripa. Omali hama kalelo otene oha wihiwa achu yeiriwa na kolonu ilaposa ana maripa. Nikuru nlato na anachuna watani hailaposa ana maripa ni ilaposo kopela. So tene seriwaka ni nchichimiho na malamulo. Arempwe mchankarani na ilapo si wanane inalapela omoharu opama wa ilapo saya iwanelaka to nchichi miho na sopanela sa mchuti mchu. Karta da Nations Unidas ni Declaration Universal dos Direitos Humanos. Namu ilapo sotene sana maripa saa iwanane. Ivolo wamu nikuru nenla na owa. Elapo ya Afrika du Sole nlelo wakala novo maha wopanela umelihiwa. Munye muwana maripawe waicha ni apartheid. Mahalelo, wawiche di hamirima ana maripa. Nikuru na uwa, no tepo la pamteko wawomola akolonu mu Afrika. Nikuru nenla na wiwa na nana maripa uwa, na tepa ula pamteko wawomola akolonu mu Afrika. Ohia pahinto ko nikuru na haichuwa nivekaka mkabihero wa makuru awiwa na ailapo soko pela. Uya kabiteke ni mupule ya raya na makuru ya tawe. Nikuru nelato, na nala pelato, uwi wanani ha anamaripa. Nikuru na ntokuene na patunsaya. Ena wanelato, omali hiwa munyemu wanamaripa. Mitita ilamuledi wa guverno elapo ya Afrika dusuli, ni Rhodesia dusuli. Nlelo ya anyemula anamaripa.